0: yang oire ba meam sing chida kari kari wa phong ga tham ningi
1: koi gi family da gi di ko ikai ba hangoi ba losam ba jikam da si ma di so yar tre yar ngai thu u ai gi sai tai di ai sumai na ma pan thu ko khot ba je ai ngon da kem ta thu pa khang ni ha gi tha jadre kai ndi tung an ba divert pura ta gore koi ba lang ma khot ba meam de ta bo da bu si gi ai wa khan je hojik ta mu ai na yam na asoi ba ma oire oire ha ba di isai tom da gyan ta na ma tam da ai ngon da boina mang ja ba khak tang oire me ai na delhi da lai ru bu da gi delhi ju da tauri ba ma yam se u ru bu da gi ai je kai su na tre na ha ba ko aduna puning da bu taubangam ge will ko adai asama ya mama leiraga di loinwa taubangam da ba si kemta oiramdre jemese se si mayam pine aduna khoi gi leiriba telen go mama yang ko se ahi ahi ba ko yam da dum tobom thopuri dum tob ai ai si tawaga ai thabak phangni haibi gi wakhan da na ta ba aina taujari ba thabak asi ko mai pangna taub khotpa sine hena focus hoina pining ai sumai na taure haibi gi hawa loina ma thina ga dam ngata ni awa ba je nungai ba laiba ma phangi haraga di awa ba haisi ju mayong ta ba ya da ba ama oyet ai ozamu oitadi ai pwd oiraga su ai yc chai che thamra ga chai jina ju chai chai ta thame aduga makar dor ga dum loinamak I ngam da ba thaba amok lai pwd oira ha ba ja langtho khare si mind je thabak ha ba se te ai gi wakhan da di ishoni haina khale ishoni haina khale ha ba di thabak si da gi ne khoina thabak che chaw ge ra pikera achau ba khai ba di yadre ko thabak ha ba se life ha ba se apikpa da gi nga ta horak ka duri ne ba ko aduna tisan da ma bu oye gi ra kendan sa bu oye gi ra dup sa ge oira thabak khai ba sina laiming oiraga thabak si da gi khoina aning ba pa ma loi phangni ha ba gi ai gi si ma di asa ma di adum lai ju lai ho ji su lai ri thabak si da gi loina ma aduna thabak si da achau ba apikpa khai bi da tisan da moi ju ko aina ta ri ba thabak si na khai pha re lai ni ha ba gi la sa ba gi yau dra ga di su ya re thabak si da gi loina ma aning ma pa ma loi ma phangani ha ba gi asumai na lai ji ai ju phang ju phang gi ta ri ba thabak si ma hi cha na ma dang ho na ba apik achau ba kem ta ji lai tra
0: yam nu ngai jare ma ni ba bu matung tarak pa da matang cha ba da mu una si adung si gi di ma ni ba bu swai da sung kai na ra si
1: o ta ma yam nu ngai ja
2: Hojik tabire nongthombam romana puthokpa utlamsi ekhoi gi thauna paringasida mutum mani babu ga yumnam bablu ga unaduna saba wari watai mathang gi tangkakta anoba miyoyamagi wari yamu pudun lakchege ngasi gi oinadi khurumjari
3: ngasi gi nachumda tabire akhanana pithorok phasingda yumphamui wa thauram utlamsi ekhoi gi thauna haibishda mutum mani babu singa unabagi thauram unavi kiba yumnam bablu thauram puthopi nongthomam roma matangasida khonjelna som sanduk chibului jari

Senzen bambang kim sendra singdagi matamishay nikak matang matang ina tabiri. Sering ba singdi matang chitna? Tungbam samungo madi birin sorokaivam. Housing matang dalaisari. Fanjobam shiamadi bidagi matamishay nikak. Saisak piyasegi ahan baishida. Donesur koncham gimeik da shumna sehauri. Uibiyunang na bunshigi jail. Uizagi ay na nanggi ithak.

swami segi kudol yani suba oina muktaminasi oiram le mahak tumak swamasi degi dinesh sharma gi khonjelda sachin rana sairingba gidamadi tombana sairang besei

Pungram pi mui nao kalang sa nao na kasa, ki tui ka kachila itum na kang na sa mangay ra, ari lang nang ramsa, nana ili kachila hi, chihomili.

Kayang tawan kita rin ipan ba yung sa kaysa numit ogas kita ang taramapal. Kayo pong mga makaita mamatamda dyan nalang sige hayang itawarong pa rin sa nopong jagani. Tawarong pa rin yahan ba da yakairol tamjari. Kayang yakairol dalakot sa gata makonjal singdi pena yakairol da oinam sanaton. Imalay ba po kurum jama isay da sanggit malagi sa isa pa sa isa pising. Laisol isay da takel mayum namachandra Namai tem pramamati amati alangbam netrasit. Hayang ayuk pung taruk minit taracat pamatamda lau siungi wafamda thamjari lau famda napi haurak trigay hida kaptokpa. Pung taruk minit taramanga khetri mayum babita chanu nasak pamayta isay. Manipuri mata misai thamjari pung taruk makhai lakot cagata makonjal singdi amar kala mandir sumthang amadi bairagi saisapa saisapi sing. Manipuri film misai hayang ayuk pung taruk minit ni fumanga. Pung tarit lantok sa gani konjal na chong hayang ina chong na thamjari aygi anigba miyam gitamak thoro masida punsi gi kaungam drava isai. Khomjin bi amati thoro lantok pigadabi ujita soraisam. Laipubam ibe ayamadevina sapanood tahan jagani hayang ayuk pung tarit minit nifu.

0: hai quá đâu lại tâm mà sật bơi mà tâm nhiều rẻ sáng sẽ sạc khoa mà tôi vừa sửa sáng khoa lâu đã mà tâm sẽ ai yêu kia
1: cha rồi cha cảm ta lại tâm mà chú cha rồi ai tu nàn bị phẳng nào bất thi cái ní
0: hay ai để xe sáng sáng đầu bát đi nâng cái máy này hình bằng âm ní aduga lại tâm mà sửa sáng trở đi nâng bộ bà bán sẽ hiểu rồi đó xe là ô hay bên này
1: ta nhìn thấy cái số ai bất đi nâng xì bị tu nà cha bị giờ bị đi nà trọ aduga tu nàn bị bu nà nong mata suma gi ne haina maram cha na chak lung ma cha ma thapok tham bi de ai khoi gi are ma kha khara pijari na tro aduna ngasi di ai khoi bu thadol ga chat khre dana ai ayam songni ni
0: hai angau ba hong dong ga mi ga bu ma na ba ya bra ne hong dong ga hai ba si di ma pu ning ba ji bu wai na phung ga lai de kun de na lai ga da ba ne ma di kari gi mi gi asa tha ku huran huran dun sa thuk li aduna ne ba sa ma than kijadna lol iweramni
1: phunga da kunduna laijagadau so hojikti kanantana sumai hobidre oiramoi kaisu imana phuraga tanthoki oireni madi laikhai de suno mota chathokta bani tunan bi nang bukai leige ai nang thibada yang ware nang la o tunan bi
0: hema hodong magin dam kapiro mabuk la makanam parai hazar kan la o matam se ayo khre ba la o nang bula oi mi
1: ai lai tam bu chu chalo a khoina lai khai da kari bu kan ru ni lai mi nari ba thawai pan ba hui haudong pha ba nung sibang am dra dia ma khoi su mi oi ba khoi gu ma ne mi oi ba khoi gi marak ta lai ra ba di mi gi wakhal che lam ne se khang di do kai gi noi ma
0: bu ai na di na te da na ma sa na mara lan ba du na lo se ri oi ram ne ba la o la oi ba
1: tale
0: la o
1: tale tale ai di ma phang de ba kai da cha ro ai ni
0: ima gi ko ro
2: ta puk chao ta puk chao nang kai de lai ge ai na ko bu se ta ra di amuk ta la o ai bu ma ting pang bi o ta puk chao aya ware ta puk chao
3: ai kai ka dai de no ai ni ta ri shi tu nan bi ki khon jil na tra ne
2: ta puk chao
3: ai ka dai de no
2: nang na seng ba hodong ama gi puk chel se la ba di ai bu amuk ta kan bi o mi hoy ba na ot pi ra bai gi pun si se amuk ta kan bi o ta puk chao
3: mane mane aini tari bu khonjel le se mani tunan bi gidi kadom de no mane la ori su kadom de no tunan bi tunan bi
2: ta puk chao
3: hey tunan bi nang kai le ge
2: ai minu si khang dra ba mi oi bana lam hang da hun dok tu na tham bi ram le na hai bo muk ta kan bi o ta puk chao
3: ai lai ai lai ai lai ai kaino nangi nangi ma tau si de kaino ha kari no ba nang ni tau mi si
2: ai ya wa re ha ai bo muk ta lok thok pi o
3: lok thok
2: ri pum bai ko na li ra ge ta puk chao
3: kam dong ni si de kam dong ni mi oi ba na si ra chu no ai no tau ni na si de phat te ra he mi oi ba na khoe ja
2: ai ya wa re ba amuk ta lok thok pi u ba tu som da som da ho ba ma che da ma lai de ba
3: kada da kada da no
2: ai phak na ba phana kan na ho na ba ni
3: kada da
2: bu ngam de
3: kada um de no
2: som da som da
3: kada
2: kada som da si gi si da
3: che che si ra si ra
2: ma ne
3: si ra yeng ge ai ngam re yeng ge ai ngam re yeng ge tholok pai ga ba ri ngo
2: ai ngam na ba tholok ge
3: tholok
2: ai ai ta puk chao aigi mang lu ra ba pun si se nang na mu kan bi re ta puk chao

0: 妈，妈，
1: 一本哦，
0: 爸爸多，可能没拉给你海个，妈拉个，哎，给杜南比多，帮那个天气过，
1: 拉呢，拉呢拉呢，咱给爸爸说呢，说一点点拉呢，阿杜个呢，咱给杜南比不说一点提个呢耶，阿杜个姨妈说。咱给他外围这里把马布，所以他的体不要管你。哎给，哭泣呢？下给他外围这里把马布。
0: 妈，
1: 哎不，
0: 妈，可以弄弄弄弄个别的。突然别多，哎不，您心冷个你过，妈的。Ingon dia nak kerja bene, madi, mioi bayi kau ini nak terlay itu na, mioi baga mana bene, aduh bu, ngasih di mana ikut ibu, kau tu tu na cut kiri kau ima,
1: ibu,
0: ima bu yang buningi ima,
1: bapa lagan ya, tu nanti gumba ama, nanggi dah mak terlawan ye, si, si, si. Nang ina sahdo, yam soksil le. Nang na, kari imat sahdra bati. Imadi, kanaya yang laga lagi ni. Imagi pungo, ima angasidi. Mihoy ba ikoy ka, lay minari ba pipa, taway paan ba huyaw dongga. Unsigit tat na tanaw yadra ba marilay hay ba se. Ima, asigit akang le. Ay gi apit ba wakan na. Aina puk sebab isyarat na isawa ina kalu ba, yum dah lay ba thawai pan ba singbune, mama lay tawa pun sini neng lu ba, aigi wakal se, aran ba wayam le, isahagi asuai ba bulus sendu na, aina, sebab, nang itu nan bi bu mangki na ba haidu le imanu, hundog lu ba ne,
0: ima.
1: Adubu, ayna undog luba mapam duda sa lagay ang luba dadi. Mahak, ay buwaraw duda. Isabot tadog duda sa kramar. Imagi asoy ba siya, imalosin duda tambang amlak tayo. Nga sidi, taway na taway isay na ato. Imada pang lagay di imagi bungo.
0: Ima! Mana kering ino, dok minum si kanglu driba. Lai minari bayi kaya ni bu, lap nahan gani kalu bawa kanu na. Ingon tu pangli baca ina mayam saya. Apik pa, marosu thok panggam driba. Mihoy bagi tau dal tu bunga itu na lai driba makoi di mapam desu. Kalau mui hana kan rei ma, ay bawa lak driba wa. Ayi awak tu sih min sendiri bawa. Ayi wangang leroi ma.
1: Nanti magi korau. Nanti nang adu nai mada hayan o. Nanti imada tu mada hayan o imagi korau.
2: Is. Ayi kita lagi.

0: kan ai sora no baba
1: hera no thom bom gi ya nama bo pi sakin ni den hai
0: o mo khu gi sora tu ngasi oi re
1: a hoi hoi ngasi ni ngasi ni ayu ki sora ni sa tau gni bet ka laga lo shin gi ni da na yam na phajan hai ra min hai
0: as baba mo yu so ki thau tum yam yau bo do yam sa sin bi nu ko
1: ye a gi bu di ya I pa su khang I da ai hak sang ma ta si da o sop sa ba ga ya po na ti da ai pa sa tan la ka ni
0: linda Lindo,
2: Wotare tare.
3: Kari hage.
0: Nangi sela soi baga lai lakpra. Baba da kitang pi kibya bro.
3: Kari gi sela soi bano.
0: Baba sora cha kada ba. Adu sel tha ba changni hari ba.
3: As. Kari gi sel tha ba no da. Puyen ghara pi ra ga adu mangai kai no.
0: Nangun da su soi ba krim te lai tra bro ne hari.
3: Kadai dai no. Asoi ba ni hena lai ja khidre.
0: Baba. Mangun da su ba sela soi ba amat te lai tra ma ne. Kamai tau ne. Puyengwei na khara pir ga tok le ga baba
1: ha ha hoi da hoi da le tre di kam do ni hai ge a puyeng du di ipa khoi di pi de sum kai de da aduna bu ipan bihet kat pa gi shai du da chenjal ama tang chaning du na to guni
0: adu ora ga baba ma pu moi na pu bi khra ga da a linda ai wale to tap thoro he
3: as wale to ya bu du di ngara ngang hi kai kai no lei ne lei thokra du di ado atm doin pu biro ra
1: yare da yare da cha cha yare da sora tabu atm card pur ge se pahun de da lai da angam ba lupa tarara kul he kal la bhai biduni phare phare phare pasal lu ke ko ado a ipa ma khu gi chak tu sar oi ipa gi sa ha pa kaun ni ko
4: pupu lai khu ai school cha tore pupu
1: ma cho
4: na sik ge pupu khuram ri e
1: la la la khur maro khur maro la Puko lagi ko, yare yare, hugol hugol hugol. Shukolo palu dana, hello ko.
4: Hoi pupu.
1: Wajana takpa para, munna takat bani.
4: Pupu.
1: Wajana hai bini kat bani.
4: Hoi pupu.
1: Nama naba ga, kanda sena ba tobo ya deko. Adu di, pupu salu kige ko.
3: Mama, kai tau lagi.
4: Ngasih di, aku iman naba mayam gi, capor aina lay dunia. Pesha kita piyo. Arang su, bangkim na lay. Nasi dia lagi palita ya mama.
0: Noi, bahan parti kita hai saya.
4: Mana baba? Eko ini mayam, hap thawa tam tersadu ba.
3: Ado, bayar kaya no hai bayar sana piu hai di babo.
4: Mama, 100 piu.
3: Ha.
4: Ngarang cu, bangkim na 100 putu e.
3: Oh, 100 hai ba. Ado di, mama ada yau di se, angkat subra ye gigi ko.
0: Ha.
3: Hai ma, bolies. Mama agi si dia 60 degi he na yau ram dre si khateng si puru ko.
4: Yaroe mama, adu di konaroe.
3: Moi baba.
0: Kari.
3: Asui bagam te yaudra bro, angta happy kisi ba ngangi cha.
0: Lupa yang kai hugum badi, yarum basu yai dai sho.
3: Angta yeng biu ne.
0: Asui ba tarasa pi mari di yarum he. Se se. 40 si lawro. Mama de gi 60 du gadi. Kya sura?
4: 100.
0: Ah, okay, right, 100. Yare ko.
4: Thank you baba. Thank you mama.
3: Yare yare yare. Nice good thing lan.
0: Hagol hagol hagol.
3: Hema, gari la en he bua.
0: Thongal bok thindok pirge ko. Lao lao lao.
3: Salo salo salo.
0: Isau du lang nu ke doge nang bo. Ma sai aina halak badagi ni. Nang ni isau som lang ai se.
3: Wo ai khoi di phatabi ne, phatabi.
0: I he masi di e ba. Kari gi no hai ba nang na aduk yam na saung ngi du bo.
3: Ho ngamdre, ngamdre hai ba. Mi ma thamba su na te. Nasen nupi ni ana tauri dona nong phadok lak laga awok apa hek chara dana
0: ekhoi bema laga kari haina awpa chari bas
3: ma pa nong siri basi ma khakta mangai rene ekhoi di karim ta yeng sinda basi mangai
0: adu bu man kari harami no haiba kari tor mage haiba ni ne
3: o kari buti tor ni haige ahi apa chara man natana nati mangon da subiyo haibra haiba phiron sing adu bo ekhoi su ngami makhai di honari dana ai su suti numita su ge haiduna thambani phirol sing adu Sumpah nama rola mah, nasani panen atau risi nana numit ni nisuna siade piron singa tu. Nasagi bohong naga dra, ay isagi bohong naga dra. Noi noi gibon nening thungna bohong naga dra. Kang dre hai ba ay, si dani ba ay kang mangam dre ba ay yang sauning ay siade.
0: Nanti dah, ay kui biar malalaga, bawa ay piron surum bagi ro nang nasau itu boh. Madu di nang nanti yang pang biran bani, patro itu boh.
3: Wo piron do, sumpah suraga togra di paga dapa. Lekai desa laga mugari tolong ibani ne.
0: Ha,
3: ay kui bohong ahel laman kain tu yang sinda bagi mawong da. Hanne hai na tauri ba si su ne chap heng manai ai khoi na tauri ba hone ri ba maya ma si di su pen pen banai ba na te aduga ma sa nu pina nong phadok lak la ga tauram ba du na sing tha na du na

0: hida guli matam sana pijanaba misu adum lairani tamo aina hane moi home sida loina wari chanarale haiba makhoi gi home se yam phajana salai bane tamo
1: e nong di hane sida lama boira
0: o ai khoi gi thabak tawmina bi imana bi sophia do mahagi manem pok to sida thame haiba atu dana te atai tai imana bi mayam gi manem pok maku bo loina home sida thami tamo nhan sophia nang ta samina rusi haidana lakpa du da wari chanarak pani tamo
1: o
0: tamo tu asi da thogla lise asi na home asi gi ne thawin khang loina sin mani ma la mo
1: a
0: ho asi si
1: o ling sin bio
0: sa
1: ai mangi ton home asi gi program coordinator a som na kana
2: ai sana tum ba
0: a sa a khoi family ni sa
1: o si da tham ga da ba han du bu pu bi rak la bro
0: sa na han room chemjen sa jan ga da ba khare lai ri ha bu da nga si gi da yau ja rak tri e sa
1: room chemjen ba gi di loi ja re adam pu bi rak pa ya ra ne
0: o phani sa
2: na te ma phom si da kari kari facility bu phang gi ba ge
1: loi na phang ni hai ba ta re isham sam na hai ra ba da masi ahan sing gi di he na pha ba ani shu bu yum ni na adam ek ta khan bi ba ya ra
0: pt ba gi mo wong si bu sa tha tha gi oi na thi ga dra na kamai to ge sa
1: o pt bu gi se
0: hoi
1: pd tha taruk taruk ki oi na thi do pi
0: o
1: aku pa morol di si gi chi si de loi na ya bu ni sim to pa bi
0: phani sa
1: o ai khoi gi chi p structure chu khara dikhe ne
0: o
1: pi di ba facility ji gi matung ina haijari bu ko
0: hoi sa
1: adu ga madu da medical gi hai bu di hida lang tak ki expenditure di imu manung na dum pu bi ga da
0: adu sa ख्वाइदगी यामदबा हाइबदी ख्वाइदगी ताबन कयामुक थिगदगे सा
1: ख्वाइदगी यामदबा हायरगदी थामदा रुपालिसिंग तरा मंगादी थिबी बतारे
0: ओ
1: मसी थमगदोर बहलदु खोइ सोमन पुबिरक पगिया लौजबनिको
0: होय
1: खोइ इंजिन बिनाबा छेनबिनाबा मसा मसु कना लैजद्रब सिंगी वइनदी एखोइन फी करीम त लौजदि हाइजरिब
2: अदु सिदा सिदा Rupali Singh kunga thiba kambu si
0: sigi
2: facility phangam si
1: sigi Singh kun thiba se si dia khoina room separate tongan tongan leigani aduga makhoi gi ka khuding gi khabar pin radio pin aduga tv jo attached togani aduga Rupali Singh tara manga thiba kambu singh che ku mayam ga punna dum lei minagani makhoi da khabar piba radio tv gi facility di yaudi
0: ai khoi gi di sa Nising tara manga tibedo ada dum thambiro sa
2: radio gumba yau buka de len paro jone
0: edum na de nyori radio gamu yau ga hanu thangdu da mama na bi mama na ba singa dum punna lemi na ga dau dubu
1: ho ho apam bro dum hai bi ai khoi shoi de na dum arrange tau jage
2: pharene du di an ga punna hel lakwa da amu hai ne rase
0: kari nu sa ai khoi gi di ai na sa na hai jabadu ni nising tara manga tibedo adum sinbiro sa na phana ba
1: ado kitang di thun hai bidi ahan du kitang thun pu birang na bataw biro
0: oh phani sa
1: ta ram di family ate gi shu ahan sing chi ai khoi gi sida thamge thamge na lak pani na haijari bu ko
0: hoi hoi
1: adu ga ai khoi gi sida accommodate taw bang ba ma sing chu akang na bani na kitang yang ne pu biro
0: ai phani sa phani sa adu di haing hangsil a sa
1: oh tak pi
0: irai nu mi se a sida hoi na hekta thin ja ra ge khoi gi di
1: oh okay okay adu di yam nungai jare ai shu somda purak kadora bani na sem cha jaram lage
0: hoi sa
2: yam nungai jare adu di
1: oh
2: khoi muk yok jare
1: oh adu di ai shum lai jaure
0: oh phani sa

0: Ora bueno.
1: Baba na hai besu tadi. Mistri singa sina marola ma ma koi na sare bayum masi.
0: Pala su sauri.
1: Yara bedi aman bayum masi shokunu hai re kai nu ne toru su bunga.
0: Baba, architect na pira pira design tu da. Yada sum tauri ne. Kara di shok tobe yara roi.
1: Shok tobe yara roi.
0: Hoi kara su ani baba.
1: Adu ora bedi. Yum si di yum hoi roi ne bunga nongbo.
0: Baba, masi sido kara sida. Hojik sari yum sina loji pao bedi. Sida sum leira ga yum si sabe hek loi baga yum sida baba su lap hongjin na betaura se baba.
1: Ngai koda ton ton ba. Yara bedi yum masi sohan daba yabra hai na. Amukta na koi ge architect tu kata na koda imo.
0: As baba. Matam nga sa andra ba yum si bu sum tamak kaita udo na bada.
1: O to na lai na hai kada koi bo ton ba. Matam nga sa andra ba yum si da. Na koi na sina nao. Nasan loi na polo kiba ni nhe. Yum masi bu mera ige khani gano na ibunga.
0: Baba, matam si yam hong la bani. Baba na koi bu sembi rak le. Hojik ti ekoi na paam mo yum do sa zara gane baba.
1: Hoi ni hoi ni na koi na paam ba yum ma do shao. Kasu kai di ne cha ton ba. Adubu. Ipan hai gada bade. Ipan hingli ba makhai de. Yum aman ba se. Sokun hai bani ipan hai bade. Yum masi. Lai wai karaba namadu ga ai gana. Yam na wana sarakri bani. Yum masi shabalo izinge da. Namadu laikhi da bani. Na koi larik tam basu tohan da na. Yum si su shabalo shinna bho na bada. Marup ma paang kaya adagi. Mateng kaya kaya loudu na sarakri bani ne yum masi. Yum masi da. Baba ge asha kaya laram lena tinkhrabi nama adugi malan kaya loina duna lady banin hecha tomba yum se chon gano bano koi bo
0: as baba aman muwari da sum naisin na leivani yaroi da
2: kari haina ra gita mo
0: am to hai
1: yare yare yare yare
0: ai ho
1: bakha tar gano yare
2: kari haina ra ge haibani mi
0: ai ho do tu haibani ne na bo
1: hairo hairo hairo na koi na kari hai ningi bai pada na koi gi do hai dinge da na ipa wa amatang di hai o ke cha tum ba
0: baba
1: isan hai ningli ba do ipa khangi da kari gi khang da ni isa gi apam ba bo na koi na pikling ai na ron su na thok tring ai na min na yeng ba da da isa na chi pa mi hai na khang ba ngam ba thamoi ama tai bang ma pu na pi bi re min hai pa da ipa loi na khangi Tak, nak kau apa yang berkarir no tau? Aduh bu, ipa sih matang dah ram ge. Kau matang kaku, aman bayu masih dah. Ain hayeng sih dah besuk kau tu degi na. Ipa agi thawa yau tera paksaan tu betul. Ipa sih dah matung dah. Madu gi kau tu sune sedok laga. Nak kau gi arkitek tu tanar gan na apa mawong dah apa berdesain tau gan na. Nak kau ini sani bawa mohon saro, si mangai di pan hai kita ba, hairo hairo hairo.
2: Kau ini
1: nak kau ini kau ini ba.
2: Mas hai degi, kau pan ini tu hai si bo.
0: Hai de, ayah hau tu pungam dulu lady punya harga.
2: As, mas hai degi wanita sung wang dulu lady punya hai si bo.
1: Imo ibe ma, kau ini orang sengau nun hai bo, ha, ipa ta betul untuk muka kita. Kau ini nang nek tak hayo, isa tu mana mapa ingon da. How do pangam the bawado emojis in the guitar gay?
0: Baba, Sumai Tobani. I could see.
2: Scotty, why the higher gets here? I hate the higher, you hung it. Baba, Nasani passe. Quarter the lairo, I do not order a matogly high moist secretarina. McCoy is hindered sponsor scheme, Karasu, Yamna Tuna Luis and the Bayadi, I do not. Center degi tim khara lal ga leira mani baba
1: oh quarter da leiro haira ba isa ba
2: hoi hai baba
1: adu da na khoi na kari mu hairi ba
2: sai ro ta mu na kari ngam kha de
0: baba chief secretary gi order ni na in da su ya roi da ba adu na kamai tok si gi na namung ni piga sum khana ram
2: khana zaram mani baba
1: ininga da bani ininga da bani sarkar gi thabak tor ba di sarkar gi order ininga da bani Adu dia, nak kau na ada le thokr berdia, si dah yum sari bersih dia, nak saya out le berdia kenal yang sini begini.
2: Si dia yum sari sura bapa, si dia kau nu ipan nu pa handu na aduma yang sini zani.
0: Yang sini mana?
2: Ha, nanti semua tu yang sini lah itu kuah.
1: Boleh yang sini kata bapa.
2: Boleh bapa.
1: Pare.